Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ku mani u Kickapoo Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me me nui hike. Ni tā taki nga re kona poa. Nino taki.

Oh, Nina Otaki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka pita ki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere kaka miki. Nakotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.

Oh, nino, taki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke manu Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kamiki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me noi hike. Nita, taki nga rikona poa. Nino, taki.

Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ku mani u Kickapoo Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me me noi hike. Ni tā taki nga re kona poa. Nino taki.